0: na ngongu madu pet pet pet pet tu ngwabe on tai do da bien don ta pul pul pul pul ne ba momo patar ba ya kunu tarle kila dan abi ban ha
1: maji mu ya malikulu tu ya padne leda mali ntare tre le dorm dum bir ga ba misin da pala lama ga dan kulu gudo
0: he
1: ngada targu mai bilbo ba ide ba fa da akila mu pole ba ja fa dusuma dusuma kan bim ni ba da ba gi fa ni le ba male mu ndo mare ga ma da u au de de ya mare ga ma le au de ya da peut-être ne je na je au au wa do gal rode ni ma je ma je ba no da male mis retreat ani ji gi au fa ni gi ji sei gi jogi sei le i kan uma film ma kan uma film yo ji sei a gi ji sei le bu di karga was doji da adini la di karga karle si jiba dinji ga wirgi do yida do badu mai da e adini la dinji le si a to doji da dal be wiri ye to da e adini la di be wiri le si jengle ba si dan ni be wai din ba ba chi ne bi wa ne no mam to mu da lo ba
0: be ne gi tu gi si ne le woli bu adini ba e gi nan ji mor le ka de ba te da le mali andogo kubu ba andogo camion ba andogo andogo dile ba kun adilin je godo pale din ne do bar kun adilin je kula kunda akunda
1: nda kor kula gosma de
0: ba ile au retraite la retraite le ile en akuba
1: beta
0: ba ngo
1: da tan bai bane
0: adilin gun nai kara bag nai no le le sa en ka wa don gun din da kanta en akuba larjue naba mag mis nele mam ge tanje kunda man kam maili
1: iya tade joci biwa
0: hai ma tade jol ban me mama tade jo bal bula mama tade ya bida da iya kuba lardon gon de nele mag mama cheno le ya kuba biba wono da ne jigin ya didile da da ni jinyo
1: do tu gun do no le kulu gi iya wa o chen adu kuduma din ya nele ni gan le gese gi nai gi sa gi 500 mil lele iya iya wa ngeji ta nga
0: e kula kuba bo e gi no le da kelo si jin nan jile dare ngun ne ka adeli ne de kelo si jin iya ar lar dol ngun le tol la le ngo ko male ala de tol da du adeli ne de kelo jin ya bi bo da de da mama sa le mudda ma ko da google si ya da di wa bi da
1: i adeli la kino ma mare mare de da adeli le targi da tura ne li fo kare e kulu o ara ne bi adu maji da a kaukula adelin arkino adelin odine ile tudo wari gol mimi sha ba ti tam jik charbi
2: yo baba
1: odu da ne be
0: ngonu manji ya bar tudo glass veneda
1: wala
0: ile to sine de pata ma mo
1: ile sine de lele ya unjai je maja maja bi nota riad nale
2: arsen le ya mo baba
1: wala riad ri mi libano
2: arsen ba to riala nana
0: arsen ba dire au da kula maja ya ta
2: len don le au an moto je
0: ta ma dan ni je bidam je goto moto ba to di mai gi mai ni je mor le da account vevir je account camion je ko bunda ro la pala je ni je biwa moto ba an di da karwa sa tole ba o panelwa
1: i aba durbali durbali da absen absen dan bo lanje da theater je to ga nun puid gudi mi je bi absen ba di do wale bitin tele da bon do
2: to absen el babur ya da arsen
1: Ngaa din ya karalalwa
0: Kasen
2: Arsen nana
0: Nil si sin
1: ganje basi Ngaa le ya kana Maji Jenle kan si jenle ajo tare ba
0: Adelin
2: Yo
0: male ma kule kai o Ile nai karaba ji si jenle Ito nai da lundul ba jodul jodulo Ito karda ile to kam si jenle jodulo kara O yale
2: Namu
0: Akula doy nangul ba Ta ja kule ni la ko kula Arsen wa Kasen le Au kule kara ko akusun beda tuk ma mis ne da ma yam chugo konje du ma pulai jwedin ne jegle baba lele daud lar dole ka daud tuol da mag mis ne le ma yam kudu lar do
1: ya ma ku to yi an ai fare wo mental le do ba ya iba de ko ba wa
0: a did lar go to retreat de baba lele mpa
1: aha ida tar ko mai bano
0: o ya la retreat de baba le asa gi sina ai sai sabe ba isne makala ku usal a did ba male adidu jambal jele adidu jambal ki dogiremi jebe parce male na dile mayi do bare na good le o damoda

0: gueule ta jambe alga yeg dig dig non le et va maman Moussa ton collègue boy non le et va dire la tamad da ton majela maman Moussa da na inedi e point be ngangu bodo
1: non ne jigi tura je line le
0: e
1: an ay moto ta ba li a kinga
0: ah ma tura ne je le ba ngo coin ki karale en ata de ne ne da ba jinja ka rugal de ne le be la do ile jata de ne kan jigu ile lo ngaba mamis ne ka kul magna ida ga nol
2: eh
0: ngno le man jansa ne ka uru karde ba dobar konjele akunda bo e karsa nu nali akunda dobar konjele oya ngabu yi oto kula gi nyaba junda doida ta ne ngno le akula doi na ngel ba ndo kredi kul ma e gi etajuni nu no ba de ta e ba jeng ba mana jeli awan ni moto akunda dunga ngai tan
2: voilà ne jeli na ku ba ja tabiya bai ne wala do jin gun de ne dodel
0: dol ba
2: eh duk jingun da ne dodel ba da iris ne le ba ile a da dali karen mai pedi pedi ba je guje da wani da kun nogo idibi bo ka iris ne le bo tuji da dai ka da kun nogo idida a no de de kasar le ne kasar dun do kar jingun da ne kasar donc male kubu kula da pedile doale eh ba bo bijele dai bele tu ya da de bon da wala wala tugu a di lue bus je sud voyage le kara kuru de sire to a kuru tel ka wut da a kula to tugu bo ji da de beni ji da ki be de nol ne do ji le de kara kara kara tu a wala
0: e to wala e to burba ta de ne biwa
2: ah na wala pa ja o to ki ya ba de ta de ne ja wala ro
0: ja wala da mai o to ki ya ba de ku e to buru
1: baba sin sinana tajigi turaji tuneli kai iraji bibar doga uri romdia da nejeli ai didije nyana geje mangje bu jampal gtena utu banbu bishije bu nejeli ai geje neli aba ra rasang mista sigma buga kari dokul gere romdal asa arsen le male yan ai ngotar be yato isindi pajena nejegun wana kinga daba na rene wanana
0: targa utura nele di kujiba yel do sisi se igi to kankang isima upasi je batar
2: ya ra ya ra ngode ya nji uda karba us kobini ba wakul osije ni kar au wula
0: iya wa wule
1: uraje be ka do buga ta sid kai ba be ya bani ya wanda kai to kula ya
3: ya ba u newa ba jim tar ngune le kora uryanga wa ngune le kora uryanga ba Adeline
1: hai Rosalie
3: ya li ngon
1: to banwa ibu ga ya utura ta se kari kari na apre do ya nda da to ban bane kai go kon to kula
3: nya
1: mare engi ma odne le to ibu ga viva ma unja dine olba ma mai ngwa tar gu dom kulu tulu kara da ba woni wan
3: sen se arsen gi barane to
1: nga tale ne le sik den do glin do jele ka ne geri baba baba bogne den se nana de inga ki si si baya kula dang ka nana da kul gudia si baya tele unda ta kai tanana I neje na ugeje jambal gte na udi ngub gubu gole je gte. E na baba na kunda.
3: Jambal.
1: Dobar li mama bin. Ba na andogo voiture bin. Akuga la retret. Ba gna. Akuga la kona nu mangu.
3: Arsen la lisa odel bi.
1: No kulna kuga bi wa gne le. Marane bano to male mo pugato. Do ya de romdu to. Darabi ya kar. Do le atel tel ba arsen gne bampana vuyu ato. So do ato wa. Tel tura nenje dare tu kidira sa ma gbele arsen le ya bamba wa omno
3: ile to mbele igri ya ntogno do yi amerik dongo pare mba tai i dai na igi arsen gi arsen arsen le ga gu kapo te ya ne ne akinga gu sle ra ba jambal ma na so ndogra ba do se dot bana jambal ma mure do ji mang nga mai to mbe ba do ji jambal ma tai ne la
1: amurle to avuglu aliamu ge do maindu banle ada banbia
3: agu thawle to taidu amur bana to avuglu mi yai to avugle gria
1: ni nambale ya
3: kari sanga ugu majita da na arsen arsen to artist ni ba to jag klando man mana ki gaja bal so akine rabari taine
1: aka ingodle ya
3: ma jingam jage to jingam jage di basa basa kemde arm kat ga de ma tai ban badela da na ina ige ige arsen arsen arsen arsen le gaunu ni ba woni ba kinga jamal ba so bari ataine li sa wat selbi man tonu muli yala
1: adi ma ka ugu duad no li ma ka kulanga to ban kula ka ingoda kunda ro abene li ya boli to gro ni gim dali na de dine je ji de no li lar de ne le do gando kara ba tu li a kar de sen sen sen ya kara kar de ya da kai baba de sen anada je exagere maroi engmara kul migral da da ite graga be banu la mama continue sen do arsen dile kuba
3: ba ta continue kemi kede ya he he Arsen gu moru ma gus ma gum rane parje ba arsen tata mari mari arsen da mar dom buga dom da sam ba de tama ba re tayi ba de jamal ba na so mai to mpo de na magi ta si jamal nola arsen wallahi arsen mai ga gus ton tainera manum to mbo mari he he jamal so di tane de ne oi
1: sheri
4: oui ma sheri
1: hay ar kai ne yawa
4: ne mama baba na
1: iya umbele ma to bangu banbiya
4: nga da ban ma kimi dan do ya bi radi barani mama
1: tag ma mulai ne da urun bi ya mulai ne tag baba den se nana ji pasi sine no le ba
4: no mo tai du mama
1: ile ide wo so be si den jawala le na ta de ne kene da na condition je na ya wa ba ne da se sine le den nana den se baba jinga na da na kami de mod mulai kalan kalan ya kam de mulai togu den le na kona nu ma gu jongu ne karat ne le aku galar dot le dene la ba
4: Daban.
1: Baba
4: baba le dot le ngo ko ingi jono ma ku ba
1: gitin le kara ele kara baba ta dene u galare el bida iya ku galare ba to ga ta male ba ba baba le kana la retraite le ne gi bal kara le aku ga ba
4: munda
1: munda ba dobar mama le kara ma yam to dene se karum ba misne da lar gnole ele aru kugan dane dobar le mama
4: so
1: ba nana kara nele nage champal jemi baba baka nige hunda jemi bi dan ne je gitnde kara da ba ta mandle bi bat
4: baba lo guma arsen nele aba no si kala si patunga se gese ne bi
1: mun suit lam baba bi da to kedre nya
4: bi ma dia mota bi a sheri bogne gimis nele karo osumle osum bai yi
1: beya
4: ma mila tarnele
1: ma ko ni gergau togi ya sanga tare tamdi
4: ma ko bogne mis nele iya yi ne di deb karim ga ala orda dai di bane
1: ai apa lo ba we ka mu
4: us ne je togi di de jinole ma kundaro ma arsen gimis nele mi gei bam tel mi gei
1: ma ko mi gergau togi gemi abu
4: ngodlem ko mai tarnole dom ya bisla godo kene tumbatali anji targa dangel ba me na la retraite bo la ibo do pale i jogroy do del
1: beya
4: malem to do jong ma misne bogne gimi geyg main kotu mare mta pare de gum tos de mom na dele mom bay i
1: beya
4: nja de karim na grande na i gaw ne buga de buga ngaw ne ma ine to imag na da ibana i daspe tunja njir kolo abe tam ge koy kunday mborum de kardo osmana mai i jogro en gnol ba me do karais no gralum ge sur ge grenole gra
1: si
4: de skolo
1: en da la se kare nga baba se kai ba
4: mo ba to du ge a de sa ja resu du problem no de don i jogro el i a tela ka obe me en ge nyamam dal kulu i ta gus ge seng jimdinele a wunda di ima ar baba on ba du ba ba
1: majia
4: enginele awnar onkle ipanase tadu gogru lale om kare da is nji targ dangel targ dulay lay de ulam moya
1: mo
4: asa ginele ma dani dawdu da mama continue makinga grand judesco ka ja résoudre problème le mare wala i jogro yel baba chéri
1: ma jogro mo
4: da i yon doy tar pel ga onya mane makinkar je puk je urje beda de kuni kaw da di kama jogro yel ma maka do grand jeu de skodu
1: ma di adam akul matel ka obira ima je kar baba je le bata
4: i jogro el sheri
1: ala se
4: ma de raja kingana bi ba
1: oyo
4: okay merci
1: ah o gradi de grand jeu skole a maybe
4: beya beya koko
5: wey
4: hay grand jeu de skole
5: hay arsen
4: to
5: ah banu anjibu
4: ma de grand ay
5: abone reji dom de aba u ba dom busine lo
4: grand
5: eh
4: ya wonno re o gawmu ene do patare tubiwa
5: ah be yango
4: no mpad ale
5: de isra unta kudina ngwa
4: babana gra
5: majia pe
4: do jumare
5: majia
4: njamena le bate tadi ba jodu ba wonno
5: ai njamena le ya o gawle mungun asina lo kada majile ale
4: njamena te tadi o mi tiroi de lonle to dunya le abana
5: ai ba u ba don kusini da ne ma de to wale
4: gra
5: sisi ba yar ta marwa de
4: ma du kulai mu ma du kulai anji undayil this girl bolo du ba ne lo njawala le male
5: njawala
4: nga
5: Jawara.
4: Bel ser lei Jawara jele ah patara yo. Dira ne
5: yo. Ko maji.
4: Urun bi o ba.
5: Di ba aw se mare ba che se donje ng Jawara de. Jawara ba aw sara un kene ka ta de ne bi. Igi si ni andogu. Je ng Jawara ba dogu dula ke mungu ko ende do mare mare mare ba je ne ba. Di ba ka se ng Jawara. Ay ay ay me bula on Jawara da.
4: Dile dine go bodro je bi.
5: Hein?
4: Jin ay bodro le.
5: Nele
4: si jin ta du ala yi jogre.
5: Na
4: igi play. Gi play. Amule ne je gna je le.
5: Ula mje go.
4: Gra.
5: Ula me.
4: Di dejum.
5: Hein.
4: Dobar kom go godo no le.
5: Hein.
4: Ma kunda adumba.
5: Mama be ji wa se.
4: Dobar kne je go godo.
5: Kon go ndere je le.
4: Kon Jawara je le mle.
5: Hein.
4: Go godo tin le. Ma kunda dobar adumba.
5: Hmm.
4: Na ne je se gna un gido bare durbali le.
5: Hein.
4: Jambal je na taje na mbe mbe mbe mbeble mi
5: handa o du gutu banu
4: mi
5: handa o
4: bobe je le kala tebel yabi la retraite ma du kuba badnda man dogo veste gel so
5: grand itu fonction civile du pays ce n'est pas
4: gino kulu li sa godol mi ngo kegi jongu na tete kirege otle now more than a dagger and makuba to
5: pat.
4: Bishile jeje gu joko nole. Na ma de kawse je da kaw kawse je. Ma ta karne di
5: ma tene ma ka. Arnanga, arnanga.
4: Donc,
5: gese ituran.
4: Marikule.
5: Gese da ituran. Tone je
4: kani. Dogu kara gu dan famindi gu. Pli nyale. To judesko.
5: Merci sa.
4: I traverse pon.
5: I guria.
4: Au kusiri. I deje kusiri gu. I yaw mor kamer je gu. Bam bam bam bam batle il est to play
5: beti
4: on est
5: le kusiri di la nangel ba le body bo de kusiri gle on il a nal ba
4: da on ne di a ce c'est assez dense sain sur zele
5: ne je que no le petit a kenel
4: mo play kenel
5: na yi and kenel and kenel do a kon dushi da ar nang ni le le yi de gbi ale ar nang ken
4: bon ba
5: bo ka tushi ko te da
4: inspiration inspiration le ko grand judesco
5: quelle inspiration
4: inspiration
5: quelle inspiration ba kire ka do ngondo ba ka kutiri ge tar le yi de gbi ale akar kenel a ka wo nya be ka da man tar le yi kar kenel ne ge na di je gin Jawara bo na on je bo jambal bo kata de bo mami jere ba o se gut ba ta de ka kusa da kar nan ni wala
4: ka usia se
5: de kusi diba ka ndole lugu nodo oh grazie o ata ndole ko dongo orga mag la se ka di ta kanji me yi
4: na be ko do wa yi grand armay wayel ba armay wayel
5: way dunia de beta maji tarli pale muya
4: armay
5: ma kari de nga ma kari de ma orienter le tarli
4: ata ndole pa ka jone kire ba ne ya kinga me ko dom de na ada dibo ara ile way play ba mam de minga ne
5: play le play kari ngundo je ka go play do dogu play le play kar yar nang ni wala hun dogu jega play ka sandi yo lo play no a kar nang ni wala ka lo play ka sandi donc maji ta le tour ale mu ya me mara ma idili grab mare mara ma idili parce ma le gertu ma su kura mar ndia deu je no kul ma ta dogu je be ma ka
4: wala tar ke grand ne gno on play play dile
5: ba si ne do ta de ne je ta gang ta ngom
4: woyo nga
5: a kere de kur
4: ouais
5: bole boy gir kir del dale nyama mag brema okinga mumi jeje nole mane jeje turale wel mag brema okinga mumi jeje nole
4: makinga
5: nyata le mumi jeje nole makunda de plaisir gmare dale nejel jara bon et tout
4: i ala mama se
5: bo bale ma kir de din ya kada dag larle de anay rodeglum e ge turbali nane je no kulu ma tuji jale da asale tale ipa tuwa monelo
4: gra tale anu
5: bo nyame jimbe
4: merci
5: ah ya be jimbi dali makaw kinga petit le gnaw dira david mo ki david dali
4: david
5: kinga mami jejele
4: e kulu bis de ya e kulu play ya to no le
5: bon ma ma bare kemi ne ya kuba
4: bare kulu bis de
5: ya no na
4: play to be ya to same play ya winga jeje
5: david david bon au inga tam de bene ma ar dam je carrefour no le mun kam ma prenga ar no ma kuni kashi jawjo nawo je mum si je no ba ja telbi ah maji maji bon petit
4: oui.
5: Ma ko kinga ma ko kinga ka jawda
4: bela mbay ngam si da ja kinga nata
5: ta la wulam no nda maji ya
4: be ya
5: okay
6: alpha ta ban mai isi on jinga ndo ya
0: ergine ba isi kare ondinga do banban mane ba
2: hi nga yi targi dogno le yi targi ile tu che na yi tango kar do sabal sabal le ma woni le ingi nguni adin le na boje le na dadi ko siwa ba ma mari to ada ya de telka pala bin badi ba
0: nga ele amos du romlem ne nga isi ondinga do le da di doro le nga yakis bi banman mum si je ba dadi da man to ne mai
6: Da si lafiya bo.
2: Ai dai be ah lafiya.
6: Lafiya je kai je.
2: Laleya.
0: Laleya.
2: Dami. Bana.
6: Ah Afons.
2: I au na ne yawa.
6: Ah miss ne ya.
2: Merde. To kan kan ne duwe ne.
6: Ah aba durbali.
0: Ah
6: Dami ne ya.
0: Ma miss ne o mle miss ba no miss ne. Je no met ve miss no la.
6: Ah wai moi ya.
0: Moi bi da rom de lum la.
6: Je suis de kere.
5: Bo. Bo. Bo. Bo. Bo.
0: Bo. Bo.
5: Bo.
0: Bo. Bo. Bo. Bo. Bo. Ito banwa
5: to lamabi
6: maji denda dire mbak nga simba tarwi ulai ngon sik denara winga bu konsile nda doya do nim patar dire be na ngon ngon konsile ka ula si tarle a kema doya nda niki dijile banya
0: hai
6: dijinya
0: di
6: jamal je mi wo kunda je wo besse je wo ne je dijile nya
0: dabi
6: bugunele da tana la dida kusa nang yo negi dejene ma dan duksa larba ne lo da negi dejene le aka kuje ngon sile na moda kulu problem to sen gola dije gudu jo dije wo na akuji de wa kuji ngon al kulu de gara albida de ne da karsi kanar jo toru jama de minda da karsi kanal ji kanar ji jo kunda to na da karsi bisi ji jo to evan pa dare ko la si passe na ku je nje mo riba karti ku digral da en ba dare ko la si passe ne je gi dejile nya a tor de tia
0: david
6: suka karo jo ne je gi dejile na
0: david ide kai ne si je ni ban gunu ma ba
2: inyi na ba de jo ba ne da e pata da ar ngo kwa ne yila kene to
0: ta le ma na ku pa ne a di ta mi ko ma yila do ma do ba
6: ta mi ko ta gi ne gi
0: dejile ma da ni bi da tu mi kai ne gudu
6: ne dejile de nya da e ba mi karsi a kor di chase passé ne ma ne gadba ne da accordé ça ngoule do gurel na yam kir ne pa ne na ku yinge mo na ne ku du gurel la
0: ar
6: jusko apa
5: non je bon ar de mo to long to targu e pa
2: to tar pa le a
5: koro to go na je gut le ba di ada de ku jingon go ma ti abo ele ko ku ma de la ku sin kir je ku ad ku jine ma di bo Tiabalan padba wula pa ngun majiba kula ba pa ko dine gudugur kani girel wale e wongol me miendel badida de omje me si jep jep do mang mi sile
0: taliban ni
5: mabam ni minga si bunele nengi turaje tu nole
2: gi ibole tarom gan taidel ba gi tubi david digis nele gumagum gre mai nele man yan da dalelu yuru ba yan ko ne usalwa
5: me bu ile to do se yawa dale ga onda lo yudle ni ba wo sine kar do dale ga ga onda lo yudu me le to ne kula ma ni
2: docteur ba o me guru
5: engi ne lem gir kemel ba
0: mada ne le da bi le dale to mion logen arkane ba o me rongon do bana se en din je me da ko ngun ma jelle iba wo se
6: me
5: to na o jelle a to na o jaga
0: na o jaga ha si tel passe no tambal l'album patabi
6: ama durbali tambal l'album kamba wo de lem da nek to ndadi jisko ila tare ken ndada da ka kara wo sura
2: biya parce que ne la o teme kon do a o teme kon ba
5: me a teme kon gel ba parce que kan me to ta tale am pala se kila ila tar koro me mam tol chaya ba ne dale bo ne je tu gde jijele engma kulai ba ne ma kasia me baba kama kasine le passe ma de ji toto l'arlema le tugu a tu amerique nu da mula il mene mula ne Amerin ba kare dam la reda dura pa daro mang bura e ba ba dis la le bi dale ma ya mun dum mari da kari i bo ma ya ba to bo ngon jele se
2: ya tar tar ba bo ma ni ma ya misi ma ya misi
5: ya to nje ko ji ngon lese a ene
0: mam to nane je
6: nane je sino
2: aba to
5: nane je ga ya u dura ba paternel ba bi
0: bo ma ko la nane
5: je ga
0: ya dongo ko ma le du ba de gese nain da bo ne gine la na ko minale e ye ba ma ko kare la dongo
2: na i wo gu se to da da bi wa bo gu se da ri ki amerigi wa ji sin ne
0: i wo gu
5: se da ma ma ko la si da ma ko to amerigi dale ma ma ko la si he am ne mo la si no dale nji je ta do da ma ka pa male made dengeri tugi gele makad
2: maji ya ja kauji
5: ma ku le ba le amerika da ma bi
2: daru me ba ma ka abadu ayi mo bo abadu ba le isi dege bia juba gusi lina di kin amerika ade den da kauda jisili dune da aja ko targija kala
0: male ma ba kon tarlum kara ma po kontar lum kara jis ne da do ma da da kawdu
6: ipa
0: ba kontol bu ba bawtol ba
6: aku ba bawtol
0: mula sima si yo
5: david
6: ba bawtol
5: david
0: a kinja kawdu ma nik noni
5: ibe mula mula wole mula jawala anjo
6: ma na di di
0: da ni ma
5: mula abi lole si jawala ba jawala
0: inja u di tam da me ne no la da ji a da ji
2: mo bo
0: oh
2: u targi david panile ang kunja ji bo bisiji di kosongji bana di duwali tam puji ba ulachi noa
0: ngon gude de ha gede kausi laudu gugo jolewa
2: me mali nega am togumle e ngokwale gunje sapole e ulana e we kawula sapole american gusle ki america wata wo tar mai bane
0: tar ngon le bane do kame ar bane
2: wala na jangina de se tadiba ndona datile pabi wa
0: ja gurdino bi
2: uyo

dosse neno kawrono tiradio chaade wuro matla hoale ma clair baja tobe do bogen hi jagda kawrono da gelo la bran jom senda de parda tuna ila wuro jonjor tamam tala wurna selga kem tara wuro duwi fatemi amalato le yekone de farde na dinse Kragna fidel ye tudi hasaro mi jana di sede jarte berjem be suwalak de hatkir jeng ben lay mono dingayne di hejar har bantula ma sen tangsuna ding may magaden kadija oki toy goy as maui mamat sabash mamat ali arba awu that's what hatki ada en wi ni kayne ferwar na di hen may gun kaku tay dat je way gorjon bi bil may dogo say zo mo say lo hayti ban mat dina kim sala ada mta na wa kay pada jo rem ta do di kayne dil ti na ti da pala no kawre no kawre ma gasel mo ili mo den hu do nday chin ma gasel kal la ko yu fi la mo hu do nday chin ada en wi ni ka mramo me na bilige jamne do pala wa yaw la debite ni hu do mo chin di jak mo di jar bo di ji lik bo di way bo mi tu la ida ni ferle mang fagam kano ni him chawni hina gene amada kan he fakting ni wang ba motano di jarbe o ferbe dun huto rashid do khani tem ga wang ba adi engineer no I wanna booting mala bla se mo jeng bera abi gano ngit fal bon kayna ila mosa no hi jakli jilik bo de moy bo may bigni di huto na shingo di jak dai dai gel fulay blam no ba kayna di dunya ada indi gani hi jak ne may na yang adi man bi di way klu pat gel hola blani huto ne jim ni rao aya you know ba ba di no de ana gasi yawla my father albert adi haje pardon tax bi do sun gay blani hi jani adi gel hola blani huto ne jim kra da fidel ay ga ju yano kan ju da

Yo soko pele wana pa ma dumadi na juan ya bo ka fa ka ma din te to ku ma kure soko pele ma shishwa ma lele pa ma lanyo ma ma wu ka fali ma wu jini ka a wile wu de ka nyo wu apanyano chan teknisyen den ba yo.

yawa soko pire na pama da madin ta madu wadi risha amaka fakiya madin lo me to da ulbo te kina puma ma shisho ma lelen yo daga bajol mu marshe be ko ma imo be ma wuli ku bo rube ko ma de kamar yo da madin makpak fakiya madin makpak pale yifine ayes gonli yifine ayes soko pire lo bu fawo be o za wa zaman fakiya ma pak pale dan technicien ba yo.

0: Assalamu alaikum nay sakani gita min diaga kalkala woni studio ndo fadora de chay ha gano ko janar kalkala gita na wadanga mono sonda ile tirna ki anara ma sen ga kenne kya wa ka ga do ki ha gara ka yo walla ranga do je korali o video je biara kama ndo yen kama ni acha la yor ga da sa biso mo ko ro ko gre kam tan na wadanga mono sonda yo mu nga kuro na nare arande mi yo ge kede ga je ko ga tade mo na kasir ga maten na wadanga mono sonda yo mu yo da ya mu jalon mi yo ge kede ga kenne ga je ko la ndo ka bin technique gite mu jalon technicien dan mo mo ndo mo ga dan lo ga mu chan no ga mo chan nauga mo charo nge dum ngi chan ga koro anar ge dai dan mo ga ko dum ga ran ga dan ki aje yam mari nge mo chan nauga fidel gap fidel mo na ko ndatar korona regret tup sa di kragna fidel dai ndaso do mo charo walla ye nge na ya ko la itan ma mo charo le instagram gi chal ga kadija okito goyya ay tono mo jaro la ngedum ngideng dran yen de kidal gite yi jarga asmaou mohammed tabak day dran ngi ni gaje kon la waré on dirigi dan ten yen mo jaro la ngedum ngi chanaga day yi jarga fatimi kaje mala to di ko dem mo jaga de ngi dajé ko lu nga chenda micro ga api habare go day mo jaro ci diga waya ibrahim mohammed mbomi day mo ko bonno cabine technique ken tan mo na fa dem ko mo no
1: por la mia nya mani dur gunja sumatra yar tumaya nguliya zawan

RPC nge day alama han nge migo e jay kede day dran mangi ta angal gida hanga day ya itaba dinge kede kada agam narama alama han demno afrika mutabo ino yo nge day churu dan go na cheju day ya parti ngan siasa bedin yo gada ina ala unde habda nge day churu nak mo yoro mun na cheju ga day ya na ta she ngane ga migo ya le jayre day bedin ngana cha polim yo nge kede kada lungu dan mangi chana gashim sherif mohammed dan manga kullu president ngi day parti ngaran balin yo ngi ci jowunde day kurtu ngi cianga jambal bar awunde day commune ngi 3e arrondissement yo ngi day na ci jol ngire day yalunga kullu day yalunga kullu naim ngi secrétaire général ngi MPS yo go day dan go nan nan hadarte day dan mangi ci juni ngana day ya parti ngana siyasa nga wuran ngi day dan mangu lunga akullu day president lungi cianga gashim sheri mohammed yo naka lingi ke de kada agram normal lama mena siyasa dingi ke de kada nga hal ngi day nga day dem no afrika yi di yude ni yalla di nge kede kada nga ko nge day man naka di nge kede kada agri ci fu dong day na mu fu dong dem no mi go ci le ma yo nga a ci bu di nge rand a ci dem na nga man dana kurum no gete nga dem mo may no gure di nge kede kada ko yo nga yo day mu ta da wono hal nge mi go yu la man nge mi go hal nge mi go yan ka go a para day dem no nge kede mi go afrika dem no ci le ma yo nge day di nge dana na ci lor naka man nga nge kede kada gram na normal dama ci yuni day dan ngian parti nga nge day na ci juga na gri sa sanga ni yo ego habara gitengre ko san baraw warere chobaya danyo som ko non fodo sia sam lungu akul nge daya parti ngane nge daye dan manga kul hal nge anni ki der wol gni fo yo nge hal nge day lunga wa yalla bulenyo lungu yi chanaga bara deri rama da yo nge day chur dan wona chobna ngane dumo gite agramunde daya wonde setema arrondissement yi nge na chapole mi ngi kele kada ga fodo nga adlama anni kala re je ni ngugo te da ngini maday yo yo re mi go nga day herer yi kol awnde parti ngani mi go nge ke denge day hama ahlen mi nge ke de kada nga yo na chapole lan yu mi go jamana dan nga kenenge day ju ci day re dinge ke de kada nga yo day yo mona ka wonde ka wali ngande jaw agar day ya chamna ngandum nga nanyo de lunga kullu day duman yo lunga dan munga kullu secrétaire général ngan ngi ke de ngan robo ngi ke de kada yo dan do koro nar yar nde lunga i chanaga auguste ngergin lay ngergin bay yo nga da ya kul yo day dan go koro nar yar nde naka dingi ke de kada ake migo jamana dan yo ake danammu manaram hallama dingi ke de kada wolgini fo yo tray dran mo wat goro hal ngam bolgini fo yo gudo mbalo fo yo ngi day ding dan na cag ay go awnda ka wolinga non naka gar man nge ke de kada hal ngi day dran go yimay di en ci der kal kal ngi dingi ke de nga ko nga mam na day tabani dingi ke de kada ko ga yo ngi day ding dan go na cag awnde ka wolinga non yoy go abara gete ngire dan yo mbalo wa coba ya lungu day ya curu awnde bongor yo ya chapalo mi ko ngi kede kada ga yi kedan kida ngadan nge day dran go yi kay nge yama nga hal nge day ya yen kida ko rotane ngi ngi kede kada yo yo ra halama dugo ni mi go yo ya naund gelen dengo ya naund gunu ga ya go ya naund berem go yo nge day ya mi go croix rouge française nge mi go honga day ya mi go ngam dan nga yi chala gar bo go dan yo dikime nge day ya dawla nge nara yo nge ya chapalo ga ya mi go ya kedan kida hal nga ay singa day ya hagabu si ay nga dalaguna nam nam bulare jow wala disi nata mi goru gergep nga day may ru gam mi go nga day di helay ni akul nga helayo ge day ya mi go nga yo kula daw renga day ya mi go wa kura ru singa dan ngam no nga day cha nga ngan haray yo lungi chan nga franco mare o su yo day wonde ka wali ngani dan ko na cha ga ke mi yo ngi ke de ka dan nga hal cha pol nga ke dan ki dengi ke de ka da gra lama ay nga bala si amay na man hamru dum ngari wala mi go si disina tarande di ngaran ci ci kala na kal yo nga chono yo ay kam gora yima biya ay ci may nga yen ki dar kal kal nga dingi kele kara ko li yo da yam na disi ak da kal li nga yima nga yen ci da nga yagan kal ni go ngare da di ma da ya disi ma na ka cha la parani hero nan no gare di yo naw ga na na kal di nga dan go yima yima fo do mi go di ngaran na kal yo nga yitu ga dan a dingi kele kara a baro ngeli yo kre lu nga kulu president ngaran nga da ya comité ngaran nga provincial yo ngaray namru gum naram halama mi go ko raru jawndo mayo kebi yo lungu i changa bam gala kal bakreyo yo dan go wonde kawli ngani ko ron nar yarnde nakam na dinke kede kada agram naram halama mi go ben dinga yel mo nga hayata gahi may may tay gadi mi yo nge kede ngi kon
nga kwatla garan nga da yima yiru kwata na iru halama ay nga di nga da yi kama nga da yi dan man naru gure naru nga da yi nakali di gire da yi jima nakali jima re kairi nga da yi darangwa yima nga yan hal nga da yi hal nga chapol ni akur nga da yi ya yi chapolu yoy nga da yi di nga dan kwa na chagum yego habara gite ngire dan yom balo chapa ya dan yego mukulano mi go hogire mi go fiakki ho gai gadran go yakadi ga da yata ha dingaran ngaran ga da dingaran ngi mi go wa mona zaman ngi kol nga yidu ga mi go ngi charanga ko heb yo dai curu yoro dai ya mi go yong ke kere kada nga ya chapal dan ga ya udan hai dan gadan ga da dran ben ni ya mai ga da ya ga karangaran hogire ha ga ki yo mi go hogire fiakki ho ga yo nga so curu ya udan agra wonde dai ya sal ngadan domo domo nga dai ya mi go ke pelen yana dingi chana ga assembly chrétien yo yo inge ya chapal dan nga mi go nga ya udan hay denga dan yo gre dai ya di nga ke de kadanga akul yo dai mi go yo dai ya hugira ha ga ki kap ngi ya ka ha ga ki ngidran ya ka yo di nga de imanga yuru ga mi go nga kwatara ga na ngi mi go ya ma ye yungara dan ga ja ngung de seire ay ngi mi go kwati si nataran ga dai ya ma ye yu kalinga langa ranga ya ja kalinga langa mi go di nga ke de kada yiruga bor mi go horo ngile yo yung da ino so de kida ngara mo dingi namuru go ye gre o ta bor ngamono tele medre mon kya nara mo sen ge kin kya wa ka ga du kya ga ra ka na na wal ga mo ko mbal ga no fidel gren to numuno ka set wado mo ko mono

0: assalamu alaikum jamande nadi nyamena fada radio chadi ya kokal kal girtino no fo radio ndara rona la barnde ko ya hadikin gallitrin dikin tawdo hadikin uje da ina di kungu ya kusaki ne dubin din fundin arakunna klara iki injin ferenjirnde na dejin ferenjirngo to korotalam nasara manayana di ciawor guskara kabin tekniki ndi ciabur go fidel do wata shikide ngo daina di ci chobe gabriel Président Tani de Fatime Kajamalato, Jirado Adikina Technicien Centre Meter Grady Ngisimba. Hani niona geda fi micro ndi ashta bakar musokoro. Sambru daya labar nde kuya adiki ngalli tini nidi kranu njiru kuna fanyo. Madu labar adi kranu njiru kuna fanyo na adika min teknik lulinina. Chobe bikedo adikina bilaya chudu sadu na kirini. Kamin teknik bikia tiena jamai kirincha kam karkuduba kura ngulinga sofanchu.
1: Dembriya pamponi do ara pambolo ci do luwara la di meyi dinan la di kunje kunje ko sanki jalo ka bire ko zanda ka ko pesuran ya kuro ci nan jide wan bi ci ko yilo ko za ni te te ri di go di wala kalam ko la ni jor joro di go di wala kalam ya ka ni je ka di go di ati tun tun gudu ja tanga ni jore wala la je wa musa ba ni bura ni ri di go di wala kalam ba de te ni ri ki ba wala gile mo za ni mai gida go di wala jirin go di juro ma za ai de te ni ri ki go di wala ma de di wa di nam bo ko ganda ngu de kairo ya ngaran ka di gidi ya de inji bla ko no ye di na di gul ke ko mai mai manga ye inji bla ko no ye ka mo pa ke ma ka ro pa ja na do jo kan di te no au sen ka na ko ya di ko za ai de te ni ri ki go di wala ma de di yangu wa fu ronde ta ka da ka danni di si bala ya danna kasna ku mundi si zuna ku man ko tamu mi ruci ka tamu ka yo le ko zara ni ta tau ri di do di wala jur ma zara yer mai ndo ye mai ndo ye ni de yar ya na na dai ba wala ndaran ko gu bo ma kan ye ko gu bo ko ge ka la ngri ka la druna ko gu gu ran yi ran do ndaran ko ge wa gu ran ko ge ko ge ta mele la mele le jam ne ji da mi ci de jan jar na jar ma jan dina la ka ma ba ni bura ni ri di do di wala kalam la la rai her mani digi odi wala jirin mai godi wala sai kala ni digi odi wala mari le tum ya kuro ku onde na ta ku ci mun de da wala tum la kana la je wadi mo za ni bu onde mari ko ko ya ya digi odi wala kuro de ya ya te digi odi wala jirin mai godi ya kara ta ta digi odi wala aga huron ko ma de digi odi wala

0: yadin ba za mu yaro mani jigi odi wala
1: jigi
0: mai wodi wala da re ndoi wodi wala
1: jigi
0: mai wodi wala ngri ngudin ba za la ba wala ka de ka gujira ndoi wodi wala
1: jigi mai wodi
0: dai nar ngi gai ngoi

Merci la fia que ta djilo sorte si malangna ni limbisi ko rojit la way radio diffusion nationale tadien to kaglo wa sekat mo mo made ceci que ta sara bangi ko non bangi songan go doti ko jogi di jo dinena basak biralat irina Umar Idris Umar wa ceci made mata ma ceci ngam ba ceci ko sogi di mi mo mo made ceci ta djilo sorte bola irin mam daya kad si bola ji ndo ko non do mata ko ko yana baram kriwa bayina out kembal ko do jo ko jokal ke mehedot Marisipa sen biegoto mbiria sikuto la kadmam tete ya kadisi. Bangi songan gudoti kutsoma na mbisit na jike dobe te go na jike dobe te ta. Mtol ta mbiria sirem bangi mingan gimi dotu bay baya kadm ramad sikuto. Dena undum daga da wakeupin teknik chobwe Gabriel Mikro bay Lionel Nomengar. Marisipa ke taklagir jawine kumjik kete. Wala awoy say sen ya dembrasi la fiata. Ngege ke... Abar neri ngani bay mandulu occidental ta dum dasi la fia ke tajilo solta way radio diffusion nationale tchadienne